0: Tay makaupatan na isulibis sa kalaktok. Pinasugong mayunota ko nun na po inuit tourism business kato na kato. Dila nun na po may tama ko. Lako dya kato namin na naminakang namin lo pinasukatok tunot at ako inunot tema business katiyo yun at rin naot ito siya kung pati ikayutaw na sututit pero pali at itigasan ng mon at ako nilata na Mary Powder paso ko nalaw may matakawa yung ma yato kangit not awla tiyo yung ila kamakatak tuming ila at ako nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
1: Uang apa kalujak ini kau yang mengen ni kami yu yang teman kau makuni community kau makuni tapi mai tak punga.
2: Taman na ilinear titinir business kaktu yunut kisume nereun ni kagayak pa ilinear lepada.
1: Nang mene kaktu tak ku atu inau titi yu tak ku inau kau makku teman tak ku nunaling ni kami yu yu kau makun ilinear titi yu man nak pada ufalun ilinear pada yu man nak pada. Nang minikaktoy pilo akto na kay makoy no nang minigiyang it ato ko man nakpata ilinya nang mik ato ko magpata am nang minigiyang ang ilak pala nga malik sugo ta fumong ato yung nakaktoy tamani
2: tama ko business kaktoy yuit ang iyugi akapa mikiyugal wapat ta ko ilaw ko mayuit kanuli tama na awla nakapa
1: kanuto yung natiyem makik ang iyo galo akpat, miki iyo galo akpat, pigiyala siya galo akpat, piyo tukaw galo akpat. Takon nga lima ukoy ngayon.
2: Tama ko ali, pula katulang ng mid, business kaktiyo yu, ulumi mo ngayot. Tako, kayo sa tiyan na kasyong of amalo, tako ni nga ilinayak si mavat, isuliti si mavat, asumi nga ilinayak utaw vatumi.
1: Ilangani, kihiyani, tukihiyayo guman na, agago no pingaho no atulak tilugo manaw himay ko atok tawlo agalo katang itok kihiani piwal ka yukta utaman na takaw nga atok taw kan ni kublutigo takko ni riyugi yabot nang minakakti tuksa ta kublugi tamangan
2: summa keng ay gawa magkutas minga nuiti sa simavad ika yukta uguti sa yuni
1: Piluak tu mekayman na pulua tulugin na tamak ko kanong. Piwad liya na kawya kaya kamata. Ayawak tau kalo katangit sa tiglo asingin na gawamak ko tamak ko. Pero paliya ningin ni ukiyok tak tumi. Dahil main ni ngano tak ko pulawak tulugin ng mod. Ang inakpakayaw yuman na ang tukangan lo na kanon rin at siyem ay nang minakaktunod. Atuin na kayaw yugaro.
2: Tako ali, business kaktiw yu'y kanuititoy na ugalo apata. Kisumi kaya nga ato tekan na pang usong of attack ko nga business kakdo yun no?
1: Eh, tako nang minikakdo ilan ni ko uvo na sang ngipugot soklo kina ligin ng mik piwal na gumabugot ubarun ni aurat sinang mekano kuninga pitak sa ni ko kayo ligin ng mik tamakwa niwa kakang ni tamakwa ni manor ukwe ngayok ama tukangan luni ubo nga ukuno nga piwal na kasi gumabugot nang minikakdo yun tigun.
2: Tamakwa, tusak si mavilikya tako nga inun ni pulakartuligan ni business kaktiyo yu'y tusak si mavili kano aso ko te kaso ng mga to valun ni akaw ng ilo ko te katak si maningin ni?
1: Amihaw katak si mayut taman na ihumalaw tao kayuk to nunavut me pulakartuy tamaw nga Uktu tigidugu, kangata si ukulu ni ubarun ni umayakdu ako tikikattak tu itaikko. Ilangan ni niwiggo itum makayaro katang mata iman na kawaya mang iluamuk kay ubarun ni kawaya matitaw ka ning iluamun. So tamak ko ng katang mata, ano naling no kangata takko apura kaktu. Niwiggo akatang imaking mata ilan nikun. Tamak ko uluya akit tau yakya di itabba. Pula aktu lingan ng muta man na piwalang ng may ato kong nakilo tiktak ko ang minakaktu it tabangan.
2: Uko alike nga tako uto ko mayunot ta na kalivalia yu paalumat isulot visa nga matuneo sa luni kanuli uto ko mayunot kanu uto kaya kunakpan.
1: Tabo nga tisya ako tinno kay kunakto it 1104A ngayugot mani ikarong ni tabo nga tako piligay takugaya ko yun. Ilang king wakat ang matakisya ni ihumalo ko yaw natik king wakalwak patatan na pibiksak kuang ni nga tayo maunayang ming mat atak ko amane ukak si mayuit piligay yuyut kuang ni nga atuan ni simal galwak tilugo king wakto galwit kamagiyagun nang mayuit
2: Ukaw sa sakapit, ukaw sa ringit at ni tamatumaw misano?
1: Taman na, ukoy ngayon kitutuy na tiyan maring nung ukto ko yung ama. Tay ko ay kayukto yung mayuin ang minakaktuy. Bigyak si mayuit na ukod ikayukto yung magpata. Taba atuin na ukatakto. Taba ni titira ko tini, duksa ko tildo ukoy ngayon mana.
2: Kaya na may lakagi pa, pivikakti yung nakatakati kita matumaw misano, apasok tilunga.
0: Amatau, kau yang nama? Tahun apa kalau jek ini kau yang mai tukangin ni? Kau mai yang kat tak tu kan? Nona buka pama kunit. Tahun semua Mary Powder apa sahun nalar? Makunak kong make. Tadi kau tahun ulu me matu bisakah tu dek? Kau nunga pina sugu mayunut inun ina inu kubit business kat tu kubit. Ubalun ya ulu jiji kat tak kubit. Ulu me sulipi bekap putit. Mana ni jaya mik tu sakin nata?

0: Nata usi bila tegoro asih kuno to asih kuno tinne ubang linam minakta na nuna liminga si matsuno siya ng ngorang niti to tuwak tinne kaya nila ikagad la kuno ko piuningit takuminang ningit mamang ningit ay matigila ikakunang matinu ikakurangit ama ilik ko singit ama ayong ningit ni tay matigdigi tay matigitaan na siya ng ngorang tunga bilik.
1: Piyagir simalik to tayo na siya ng ngorang tay maukapin.
0: Eh, kailangan mo lupi ng teolog to tayo kung ang uti lang nun. Si tijuan ko lang tilo at tuito tilo tan na ulo kasi tijuan ko ama sa nakuti ni bago yung halok tu ilang sila tao ama tuin na unok sa werlo sa tako nung sa ilang alam mo tao ulo kasi tijuan ko ay mga tigila tayo ikaw ka tijuan mata kung sa tigila kiba ka tan na tayo mga tigila ikhanay lakpat tuyo tapan inulo rami nagihati hat hatlaw mata tako ni ang uti ng nani ilagit sa atlaw mata tulong mibitin ni naroksutik ama inuhati minig ayaw toktol sa atlaw mata narulang ito inuto atlaw ito niwa ilaw lang ito na ngito tayo kung ila upinaktub lang ila sila kutay ma ay pa rin naman tayo kung ila ikatsi alaw mimatita urakan niya atin ama ukuwasa ng wagak din
1: dan sa nang wagak tawa ni nuruyan min niya ma takusot niya pisuli sulo iki agwik ko rin eh.
0: Eh, taman na iki agwik ko tiyo ni kauti ki jawab lang naktop ama social media ko tiyo. Iki agwik ko tiyo tayo mga ila nalunat jawab lang nalang ajo sakit yu tawag niyang medyo nila nun hakakti mo na ulung ano September 30th nalunat jawab ko tiyo ko tayo mga tiyo ila inunutan na siya ang loong wang man inunutan kubak tiyo tiyo niya kati ko ama asit tinutan na kinubagin niya kati tinutay ma sibunit tinig dan na ujak sa pagkita ng hatang na yaman ino isibu lagi na ukta mo tayo matigay ar ayong ninni ko ninyo
1: ay kasumari ko doa teso maniyo de buni igaraku takuso te kugumi na rama narunay ay rapusi uvatin no takun na kumaragata sukay mawarua nirim na tiapo sanang wakti piyo arun ni sakiti vamata amado teso mani kuweasu katigin ni karapa katikatigin ni sakitaw ni
0: tana eh tana ila ila cham nalang amata nalulang itto hanulima te ko ito titaw kan ni galo ako din naluga ma hawri mang itto kisi anidli shay maksi utaw hatta lang amata hawri matsiak to ma tana sanang ngo wakta nga pagnago tigit chuti ko te ko shay maksi ko ti lang amata te kingu biak ko ti ko hawri ma jonga nuna ni mi to si magama sanang ngo ga ta hatta ti le ma lu khan le hatta ti le te ma chen ura ngam ne te ma kam at tuti ro kanu di ma sanang ngo ga ngam mo isu bak saksi o ti ga so ta bu inu ru tan ne la kid lak si wal nang ma ura ngam ne ang ne ku ti ku tan ne la ku ga gi bak ta bu sila ta u ta ko sanang ngo ga ti nun ura ngam ne ti ku nun e ka um na la um tan ne la asing ta ka ko asih kang mimat ta u ta na ma tu o ti wal ngam na ga ti ku si bunit tin ni la tan ne la sakti pan de ngam na pan la ngam ma ini ta ku ra ne amma da ko ngi la inu wata ko kinalili o tao kung nakalakto ni tao tao tulak suka tay ko nga na kung may patak ka hao tama katika yung tayla uban nito sa umatik si kumata piwan liang nakto ninyo na ninyo kano tuwin na tay ika tatigliw tay ko to sa umang ng mo taman na ila ika ako tigibat tayo sila may ulo kutamat ama siya kuminang may ulakan niyang ni sila tayo tako na sakit yung tigat tayo pibale ko taw na akto ni nunak ko tigo sa ima ng mutikin niyang may matitaw pibale ko taw na akto hanu di mao taan na ila kujalid yung tigi wat taga nululak ko nun ama ikka na ilak tiyo wat tuyo itak pat tuyo angit si matiak si tutay ko nga yay ko nila piluang wak taan na ila urak doa alaw 16 taan tay ko nga siya ang mga upinang ni ko nga taan na ila inutu digat siya ang mga urangan niya ilagit siya luta ay hatigit siya luta tukusiyo mahatigit siya luta lagi umataan na ila ino siyang mo pibala ko tau kuralang ang man ipin niya rao tabo ko nga kinlok siya kutigi ruta asin na kawalid yung tigi sa kataan na unikaw siya katakat ko ulo kat siya
1: ko yan na mi maiko apasun na kinaki
2: tayo na maiko Salamoni tayo ka na ila tavan nulu yanit pilere khatam yuto to sa kain at sta me khakwa person la nga kona kong mix Michael amulo Tommy mana sila tyan people le to sa sone ala me mata uta rot khallona to kain nam ne ala me you good and the world report is

Hallo, gut. La tebe ko tunga gusu gisi ma na ko lamo uti songa uti lamo iti luta. Udlo mi la kite ko ngom September tang uti logo. Uwang ko kati yung alisa na babe Jamie ka yok tigil logo. Tema tu sang ni alam yung kuta na ngi yok kang nuna siya but ka pa makunod kanu isu mo mga ta pani aro amita ko no kato kilamo iti logo iti ilisa si kata ng Manila ka nuna tukabut. Tamas mo misan at tusang niya katamaan na tiyang uyok ang mataw pivalye yung 925 pat nakawisa alok. Alok to pivalye yung lakunyari lunin.

Reet inyaktitugu uqawsi sakkatu sangnasaqtabu. We were just listening to Tuma Laisa from Iqaluit speaking with Caitlin Joannis yesterday to talk about the Embrace Life Week that starts today. Tema ullumi piyar lugu siti piri 10 unnuksawya 3:30 mi piyar lugu 6 muara sungningani tekani inu sirvik teng nakuksuk tuluni igluk juakalag North Mart, Newvilleville, kanigiyani tok tekani adjiging yaguru yaktuni sanarikta biligiyaw na ang ma arts and crafts sanang waguru yaktitakaw yakatang waguru yak naksina ang mat unnuksaw yaktakwa ikayuti karun nakluti isumo kanunigiyanginni Takwa ullumi uyuk piyagir simarikpat na tinguyamit sanat daily meet September 13. Unnuk sakut tu muakpa for muakasung ningani. Tagiyakun naktrinaw na aktugut. Akikangit tumitekani tagiyak bing meet Astro Theater. Ikaw magumatamaw na tana. Tumalay sa kadlunati to unikak tidugo Toy Story 5 migo tagayang nakatago dahil man na ukakawok nating uyaw rakpan. Dahil na piyagir si marakpat ay pango rakpa si Tibiri 15 unok sa ko 2:30 mi piyag dugo 4:30 kasung ningani Deka ni Iqaluit Square. Inutukaw kang mga tasira titiangan ni titong naraktok parawagaktong narakidlo ni Kikutuin na tiya akikangitum itong ngasuk titaw na aktut unok sakut si Tipiri 15 meet 2:30 meet 4:30 mo akasung ningan ni. Kitakutaw kanilakpat si Tipiri 17. Tana kikutuin ng ni 18 ni agago ring ni ungatani tungasuk titiyut imaksukak to lang mata ni akong sigtangan ni ulaku 11 mite kung akpalero si takwa at ilok si mayut imaksukak ataw yun naraktut si tipiri 17 urakpat Takwa rimatia inusung mikipisite limanasung ng muturga ngadluni kuvesut kaksimayut tungasuk titikataktut inusung mi isaksimagik kuning aktunit katutsakatigik tunit. Dayman na voktakwa at pinaswako si uraktumit Embrace Life Week ngunakaktaw yung mit atoktaw ni aktutamani ikarungnin. Takiwa atano ak palerang mat kawi sa aglog tok inuk titulo kadlo na titu pivalayo na kinakto ni pivalayo tigo piyagir si marik pat asingin ni tao na arang nakto go tako ano na to kavut kano itong mangat kawi su tao na arang mat no nakakakto ngin nakaktorok titlugit arwaming ngakto ni kawi nakpugot no natsiyavu gawamag kungan ngakto ni kanok isumagiyakang mangat.

0: Kangirluga pigmit pevalia yuderiing a regili pungito, pevalia yuderiun narsi yuan no ming mat, pevalia yuderin loxima yuagis 5 mutilago tunga subtila lavo. Koyanami regili pevalia yuderiun nartoenu gavi ulumi tunga subterre.
1: Ijoaro, sita wot okotika kalago, silekteva rogmanasi ulumi. Sitteva missä makainen lausunne sitteva otto kuromin mä tai meik pakkami ullanga se anillone oksa tia kauma tanaga suga pi ilua taso ya kai nakatta min ma ano ka khangi sunga hanga me chordo taso onanga itibinga ngani nga sunne chordo taso itibinga buta na sitta chokau ya nak chokal ma re ikang no nga game sik dak suin nyaw yang mengi ora kada kang ok so har karo sone sik dak so kotak to arung au de ti ari to arung atero au de ti ari nyaw ngon nak ta kapa ngari pangari si pangari ko rung mat au dak se maron ti ok sene la ta ma ne nyuat ti ni ti ta mak ko ak nyaw ya kat tak tut nan si ya da dak kat tak tut rung mi yu ga ro ta ta pan nyuat ti ti nyu ga ro namu inga kajuti kullo namunga katak suti nyane se yokak pakto nyu wale takatam me yok kenok pamata ila pawngari kulo luni tego ko pego tego me yuen nyu raung mata kisiane utong na raung me yok tokulo sare yu kulo le raung mata tego tiak semara goro asuti kongure yu tokulo go yuk tokulo yaga raung mata Siang naro ako ng tulugit. Nakutiyawa uming mata. Nakutiyawa kibara uming ati ko. Mahana. Kung ulak turo ang nakpagun ng ming mat. Uti makisuti ko rin. Nakangita kasi yung tulugit. Siang makto ko. Kuyuk pa yung uming ati ko. Tay na ngoy nakpagun ng ulaw taod lumi. Siang makto. Siang makto kang nakparang maasingin ning. Kasi yan eh. Kaya nga rin mo, nagtaksiyo mo ako sa mayo kayo yung tao mo nga, awlak sa mayo kayo yung, kaya nga katayo yung tao mo nga, tao mo nga sa mayo. Kaya nga rin siyo tayo yung mayo, tao mo nga to kanyang ito, tayo ko tayo makawin yung lugi tao mo nga. Si kuya katawin niyo din lugo. Kasi nga naman eh, kaya nga karaksari yung inyo rao may man. Kanatsugapi. Kaya nga nga to kayo, umiyay nga to kuro katro. Sungod lang, manak, tapan na iluwan, napitakang masako yung loktok. Pangat ako yung kain nakataktok. Kang suraktok, kakangami. Kadarugang nat ako yung kain nakataktok. Kadarugang ko may yung kain nakataktok. Kung wala tap pangatlo. Sibulok pa ako yung ni. Kadarugang to kakangat. At huwag na ulit siya ko nakangat. Kaya meron nung uit nakataktok. Ay, sakataktok yung kain nakangat. Amig kaya kataktokot. Isiyane, mana, ukwa surigaw nung utaw ngayon matara yung kakatakto. Kurole lakotok. Nung utisaw tiki bakun nang medyo pilisakon nang migatiko. Kajaruga. Kajaruga tukak yung medyay nang tukuro katang manila. Isak sabikutikun luto, kanay lang pagigyakun. Awdak sumarang migata. Pamay bisa kau taman lihat anak kena yang pergi jaga anak semanik kuluni. Pamay kau suka yang meja pun lihat anak semanik kul. Bini saya aku sila mahu ngaduh nak orang ni tu kerana tak semakin nak kau tinggal semangat ku. Kau tiserimi anak kata kau tiemu ngaduh turut. Tama ni tak ni. Ake dakke watak to me. Age si me. Inyue takatau yu umi akut. Tapane cukup sate sei paurok tuku soko sei takas nai takas yuti nagi. Tapane cukup sate sei paurok tuku soko sei nai takas yuti nagi. Ame cukuro rok tuku nuna rikjo akuro kain nama kadok tuku tukang neo taut luta. Ula taman. Kati makat na ako ta. Tana, outlak sa managal ako ta. Tunga na kakilaw mo yaka. Aulak semanikut. Aku si saunak. Tau ngaring minyum nami. Taiman nak. Tunggal bakasru ni. Angu kajuk cakasru ta. Nanura kajak kasru ta. Taya kajak kakadju ta. Udah tamani laka temadara angat ta. Cukup sibu paya kajak wakshutik. Amma dokanu ilia waya khamna yakut ta. Cukup sibu ta upaya kajak yunna kajutik. Taiman angu rogpukut. Aulak semanlu ta. Taana nama na semat tia rogpuk. Aulak semanlu kajak marau tabut. Tuatte sereemi tuatte ehemut. Unga tau cekurau ngitu sila nama na sema joanya rauman. Pau ngaring meserau puga kikikta meikar wasuta. Ikaru toka tia katak suni jo. Anguna syukti tamani nyurua kakamik. Ikaru kata tia suni jo. Ima tia gana suni jo. Umi anu kasiuri lau ngitu anya uluta utakum naksilau kata. Kujari ngakto aru rau mizok piju majati nyingasi angikto sema jo aru rau kata. Taima angu jo malitijuta. Kujari nak tukan ni ada orang macam, kini ni, nenek si jaga orang semua orang itu, tanya tahu ke kita, ubah si malu tahu, entah ada orang semua jaga tu, ikut orang ada orang beri orang semua katiku, atau semua ikut orang tak kasihane, tanya aku orang itu pun, tu pengmelau kata. Tupa kisah kaya kala daw sa madawang ito kulo ni ano kayo mo aura ta uro kaya daawang ito ya katay da tupang may karotil do da. Maan naro nagsapok sa matiang magparang mat aura di kurung ni ikumadyo dinig. Napaktok sa si maumakit sutik kao makaoktu kuroy taksil rangat katama katarao mayo tupang may suni. Tupigil mong kwa kao mayo kuroy makuwaro na padirok soksi mayo kao marok soksi madurik. Tak tahu orang macam itu orang itu yang begon kaum aja macam itu tiada orang begon kerana sangat kuliah orang mau turun nak kasih ujian mau turun pati ujian mau turun tapi mak kita malah turun kaum aku turun tupi tidak tahu juga kurang itu kaum aja mana orang mata kita mak terus mak tunggulah out of semangat tinggi Iga katak sune, nakadeo katak sune, nakakatigi katak sune, katima katak sune, o kakatigi katak sune, nunibagi aksimadlo nilo. Katima nikut, o kakatigi nikut, o tamatyaw mata. Nunibagi aksimadlo nilo, umiyakut, umiyakut, tapaw nga kangasukan niyanot. Iglo kalakap, yukan nung mayumutaw. Nunibagi aksimadlo nilo, ugrurima aksimadlo nilo ta. Kata makto, di mak semaksud tetap tiarap tu, namun kan ini nampaknya aku macam kagut tak, umi aku atau yang nanti asal tak, jauhkan umi ni tepane toka rumah pingas unik atau inna unik, aku nak cuti ambaru atau inna atau inak tu, namun kalau dia nak suni, di mak asyik atau aku macam buat Atu rau katiku, kita matuk siap kita. Kami keruasune, kita masune, kita mengitok tak kaya nak pakar wakat luni. Temengin nama ni, temen nasi umat temen lau kebun. Kita masune, kita mengitok tak kaya nak luni. Kita masikkan nama luni. Temen angun nak penyungman. Kamu nak tanya angin aku yang kerok tu kerau ngitu penyungman lu. Kubera kanyu tigilaw mayana. Ang matapani siyong atiluta, to siyang maraming man, to kusilagabing miyuta, o tapaw nga, kangasukan ni maring muli. Aulang niya, si maraming, kanayak tingit. La, ilinyak tingit lo kay, to kusilagabing miyo. Aulang parit, iyuan niyo yung ming mata, tapani, si matiyak tuyan niyo raw kibuktaw, to kusilagabing miyo. Paw nga ring may kidluting. Umiak juadlu aku sakat doktor anigok si makuju tuar orang mata tema tingulak tago yok kore jauh rutik tak ku aniu gay beli urau tukut pilit takku nak tahu kacar tu niku tukutingin usilak su jauh balde juar ura jauh ming mata adik bayi mau kudau ni asutiko tapa anigok sana ngam ni jauh ming mata niu gay bisa ming Asyik lari ni, orang beli oktober semasa kat tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi, tepi tau wanneru nunanga manekkaarulluni katjaarmarsi tauttiarluni anoqartuarulagaruarmalli asuillaak umiaqarpissaugi umiiarnaqajartunarunangilluni qakisimangittumik tau wanna silata mallertuaruqagaa tuaru tiqersortuaru taana taba ilua ikulleattiartuq tikitau juumijaakkaruas aurat juumijaamaartikurukkaruarsuni qagaangittiartuq imaattiavaaru aaqqittau simareqattartu akaunaangi uquutanganu tamaunga akaunaaqqutik sima pat mallerajortuq taunarunangikkaruaralluni Teko merjoan ane jore ruyuk sima joaro korang mata tema usilak surau pok teko ninga okau tiga kata taka. Kingut lak pa ro yurau pa duke yak tu sakkan ne ro yurau ro agad lang o merjo atakakan no merk korto. Kano ke yang lang naro nak po. Usilak su ya yuin na unang manga taro pe kote arungin. Tapa ni li tema ni biokane ke yane ini lak tak sima joaro yung mata nunakak surit. Tapa ke suri peku te arungi nyongo simang itu. Kwa haru luti gura di haru haru tapika. Tapika ulu ne. Kano ilinga ne akpuk kea. Tusa kasukkan nila ungi naki. Tusa pilu terauk takaru akka. Kau inak setiakkan nila agagut. Kimak sima yangit. Kano ni ang mangata. Igyuri oktu kau. Kwenye urang malo. Igluk sana sana yung tamit na orang ming mata. Teko di sana yung kay ang yung kala kuruit. Akisu waktaw kukut. Akitok taw to yung nama waktaw yun ito sana yung mat. Aso ila teko akitok taw wadi yung mata. Kibisit uta kakakto aro takot. Tamakko ni nga. Kibitok taw kukutik akitok taw wadi yung mata ikok aksangin nyo. Tama dito, ijukapisak do yato ni manakasero yuktut. Manakatiyak to ano ito tama dito walya do. Manakasero si mabagi is manaraw ming mali. Manakasero si mabagi katalo na kay ijukapisero yato na kilamiyo na mong sero yato turo. Igluri ko asura karo ato tiglo manakasero na suro to tiglo. Ilang agutay mga kuya ba ming mata. Akaw kaya may nilitaw pa yung uruin. Isumagin na suwang na kayo nakatang may matataw mga sa naganin. Iglugis sa meron, pito tigilo ko. Igluta kao to kumanang isak titi kao to kumanang inugiyan na inugiyan ko niya ko yung manang. Isumagin na kayo nakatang may matataw sa naganin ito yung nakarukkaroas na. Akaw kaya may nilitaw ko pa yung uruin. Isumagin na rin pagkiglo nito. Sa naganin ito yung nakarukkaroas na. Tayo man na yun yan ng may Isumaw na nukawang nangit sa kuruma. Teko rito ako. Ula. Paunga. Ukakaw ka mapaunga kastok. Paunga ipikos sa matiyamata na nangitin na ugarwa. Uloy na ako ako. Tito ka kayo nakpagto. Paritiba kidlo nilo. Umiyanig. Umiyakusyo. Nigila. Sabi ka lagnik. Uloy na ako ako magpat. Inisari ang pisa o walitikay nakatang mingmat. Tay ma uloy na ito kaso kawagay baro kaya ulang imatiyak ito kakaroon man. Namung ang nagtukuro katang manila kanyang nagtukuro katang man. Namung matataw kanyang sumayukuro wang milyonik ko ah. Tusang na raw mingmat. Kadalok kaya ko tiksakang ito. Inisari ako nasing milyon. Kadalok kaya kitaw lang mata. Umiyakang ito, kajarukki ako di siya kang ito, kajarukki ako di tawala ang mata. Tusang magto ni Itaymang, tusang magto kaktukuro kay nakpaming mat, kasi ni isumaksutuin ng nangit tukuro ma, ano kay imanglo, ano kaya ni nga, mali yan ni nga do, tamadaw wakiluti. Isumaksutuin na kitaw, na may katag kitaw, tiya ka dakto ko naroon ako, yung ikaw di gilo ni. Namung magtutako, katong magtukuro man, Amarutaw nun ako kugarong mulo, kubinong mulo, kuno nila tamak kuno nga. Ikaliyak pagtutamat yaw bang may mata. Nun ako kuruwa. Ingatadyo sa kalon eh. Ikaliyak bis yaw bang may mata. Nariyan nukay nakto kakatang nilo. kalau dengan aku tu sana tu ada katang mata, nama pergi tidur kuri, kubi anak petik. Amaru tahu tak bani, nuru aku katang ming mata kanal suka pilih iluane. Kalau tu ada katang naga doktor nikua, kalau dengan aku tu sana tu ada katang mata kalau isak uji lagi ikan gan, kalau isak uji lagi amaru kau ni tiang ujung rumput suci, kalau tu jauh ni aku kita tengen, aku tu kuruin, kalau aku itu tak kecil dulu, sama jenuh bak mata hilang. Kalau esok waktu tidur jenuh bak macam, kalau ego tidur mila agak jenuh, banyak tukar jual orang mikir tak. Sama aku anggap waktu, nanti yang nak kata dulu, kangen tak syukur dulu ni, umi aku dulu ni, nak kau itu kata mata, kau ini nak kata ni mata rune. Tusak sinar rumah pakar wakil dunia. Suyuk akal lagangan lu. Tapi main dengan bukut. Aku jatuh lagi bukut. Kanan suka pemik. Udah gili pemik tak. Pemik dia juga tak tahu.
0: Kau yang namanya regili. Pemik dia juga tak tahu.
1: Kau yang namanya lu.
0: Tanari. Ilini agar uksema yuk. Ilini agar nagal uksema yungan nit. Ilang ini kima ilu ni kanu ikpiga suruh semang manga ilin ni agak tilugu. Apik sukta yun naksik kawmat. Amaru ilin ni agak tilugu kanuk. Aturuh semayang minit. Unik agak tilugu apik sukta u tilugu ila. Dunga sukti lau milabu.
2: Ni kanu pili.
3: Kanu ini tualu yu. Amak tu.
2: Kanu. Aswanyu.
3: Amak tu. Ukiak sak. Pandang yang jualan minyak tahu taman ini, taman ni pok.
2: Amat tahu taman itu perak tu kosong silang mayo, ukir sak pandang yang tulang mayo.
3: Taman ni lebih juga umi yang jual kolak sama gelang mayo, pingat sak sama umi yang jual kosong malam cruise ship.
2: I was able to get a little bit of a
3: Ima real ko rapta ublone khapsi alugni sanata liba kunni luktaani qorto sunami takula ngittu nunami takula ngittu taksilu khatta lo arto aluni nganu
2: wa
3: uluksa ila paula to mukisiana khadli gapta takpani inu bi anigiani paula to mutakpani Tak kualu puyuk tualu, tak kublu it. Nuna puyung in nak tualu, mau yeluk tau kiuluk tak. Amma uluk sak tuh mesti kira gapta, kagli gapta. Nuna mita kulitain dalam si majuk.
2: Asum magayuk le. Nila.
3: Hei, mana salah si mangmiwa? Aulaga yuk tualu gama, suli namu tuin nak. Saya menaiki mita kuala kusimagi wong, umiak zuak jam magal kuala kusimagata. Crystal Serenity tak bunga nomi alas kami, kaluk tu cak muda wong. Saya mena umiak zuak alu, nanti kita mukuat lima alu muda five story ngupluni. Wah kelam magal kuala kusimagi, umiak zuak jam magal kuala kuto.
2: Wah. Umar tu angong itu ni kain na iglor jawab ini ayo kain.
3: Wah, nalu gula aku berkhutuni, puji gula aku berkhutuni. Ni berkhutuni khutuni damau, tadi mana ni berkhutuni, amma kasih nukal khutuni.
2: Wah, nama yang le.
3: Wah, kalau gula aku sih macam time, tak boleh ni macam. Atuk tak, time ni makuk tak ku atuk tak buat masih ada umiak jua keluwing maju. Umiak jua ngetak ku dengan ugalah kini atuk tak tak belum ni. Time ni dah oksima jauh lebih uang dengan kau lakukan tawong e kalung nun ang mapikata tayo na mamiti mataling mitagwangan kanyang susuwag mo tayo man na daw si mga miyo.
2: Katsang na miglik ya.
3: Eh, ano yan ito alaw ko talaw. Tuwilin niya kitilaw ama. Inong inok tuwilin niya kitilaw ito alaw ama Suleiman na mutikitsu. Namuhuluyak awlalaw siyo mo ama Suli. Kisyanin. Ilan ni ko hakutik ko alo e kaya si plakat takto ulo le gama kila ni ulo e ting ng niya kto alo le gama.
2: So kaima.
3: So kaima. Aksyon alian na ukalung miyutin.
2: Aksyon nila. Tay so mani ilin na ra katoy tilo si uwar ni ilin na ra katoy tilo ti kano ikpigila ako si mabio amaro ilat kano ikpigusura ako si mawa.
3: Saman na ituloy ang simon. Hindi niya kaya kita wala ako simagapta. Iksirakduan o kutuin na kutuin tayo psumani. Tamang lunalig niya. Pahang napigay ang suni uksokto akumin. Talukduwa akumun. Akumiligduwa akumun. Nauyaanun. Ikluling mun. Sanarayag mun. Amma unang nataw. Tisirakduwa akumin. Kanyaksan akumin. Akumiligduwa akumin. Amma pahang nga lumakit. Mitsimataligmin, atausagmin, ilin niya rektu katalaw si Mangman, takbong ikluligak si Mon. Tiguyaw kaan lakatalaw si Magapta, tamakunangan, iksirakduan idlo, gabuman idlo. Ang ayok kabut, aksok titawiyo alo katalaw si Mangman, atayip si Mani, at aksok tawlaw at iksiyo niyagut. Tiguyaw yaktu kaan lakto alo katalaw si Magapta, tayman na itawlaw si Magapta, ukiuluk taklo. Takbani ikluligak sa mga ilinyak na aksutap. Ilinyak ya kitawla uksimagapta ilang inutaka kulutin liwit maani fayni uki uli kulutin liwit. Uwangali labanin uki ukalak tillo nga ayawla uksimagama ikluligak sa mga ilinyak ya kinaksunga. Awani nunakakayula uksimagapta inuktigot nagtutiligmi ikaluligmi puyiligmi. Ukuat nauyan ikluktuan ikluktuan mula ukut talimay na kulura ukimang mata niyaktit pingasuning ikluktuan ko tekaksutik si tamaning ukuat duptao ikstraktuit makawuning ikluktuan ko tekaksutik tayman na pala ukimang man uwagut iklumi utabini ugapta inuktigut iman na ukiyo kaktuti uman na makuatakotaktabut Uplumidaan ka na ako akot, nek amautin niyo akot, makuago yung wala uksimagapta. Ama, upag na rangat, tupag mo akpaksata, awyalukta, tupag may niyaksata, ukiyak sa rangan lo, ukiyak sa kututag may niyaksata, kasi yan, aputikal rangan, aputikartul rangan, apumiktap ko, ang ayok kabon, at atagalo ningawalo, Kagmaliok pala ako si Magmatig apumig. Kulil si Utamak kuning at upigning. Amalo, kulilikan na si Uko si San Dutigin na aktangin ni Tuktu amingin ni. Tayo man napit ko si Kagpala ako si Magapta. Inyong magalula ako si Magapta. Ayaw ka ang lalok ka ang apta. Kablo na ito ako kang naayot siya ang makisuta. Tayo man napit pala ako si Magapta. Tagman ay igdulig ating mailin niya ang nalaga ang apta. Tayim niya po yung nang itiyam makingman, ilinyak niya gila ako siya mayabot. Iglokto ang halong mayo tao kapta, President Tusko mo nakaktaw yung may tuti urubagot, awang nga nunalig niya, igdulayak dulayak titaw yabot. Takmani, ilinyak niya gila ako nga kapta, ilinyak niya gila ako tabo siya mo lakpak, takmani uwang ali 1958 mo tindigo. Kamu nak tulu ukhangan ayat yang makik semua, ambil kamu nak tulu terangan ayat yang makik semua, nasau telinga niklo ayat yang makik semua, tapi mana tulu tanggulah semua kapten lalu nangiman iklu lagi asing mungkin niak reakti tahu yutiut, sibul lekpak men, iklu lagi asing mungkin niak sangat tetek bunga. Wakan nga alalum maring mo ilin niya kung iluanon itilaw si magapta ilin niya kung halaw magapta at sa kaktuktam na Sir Joseph Bernier Federal Day School tayo man natin at sa kaktuktam na alalaw lwak to alunin ano kaktuk kapia nachtualo bluni lo ilima nachtualo bluni tunnea nachtualo bluni lo tamne ilin nyakvi taiman nettimun itila oksimagama unallu pilua kata okkoksune kabluna to okakne ayyutti akhtuta ilin nyakvi mahti taula oksimagapta kabluna to innetti akhlu ilin nyakti taubluta taiman na titirari oksetti taubluta Shukur tau hatangir leuna o kallau bluni ula uksimang man. Taiman na ilu waktu liu itagwa siwud lakpang ulu waktu migli ubang ukiogming. Taip shumani 1958-59 ilin niyagung mong nagyogama. Tunnea na inna ko yuktu alu tidliu taamna ilin niyagbik. Taiman na auli itseak pakasoglu ikpaksa itiktung ilin niyagbik mutagbunga. Makuningan kanwil lakang apta inuktulu ukan lakang apta shukuktaw yung magyalo bala uksimag apta inuktu ukan lakuyaw ngilwamun ukaw juktaw baktutalo uwan ilin niya reaktu ta kablunato ukawe uksanagming kablunato titirawe uksanagming nasaw tilaginagming Ammaluktaw ilin niya sitiya khalila ugmig apta asiyaniktaw kabluna ang ubluni, uibi ang ubluni. Tamang nga kubek mi uta ubluni, joot zame ugmig ati khaksuni tayo na ilin niya sitiya gila uktawun. Uki uli tahapkwa 1962 ulektiligo ilin niya sitiya gila uksimang migaptigo. Shukuk tu akan magyalu la uksimang matawi man ng magyalu. Ammalu makunungan lingaluk kangami. Makunungan titira utirulung nun. Tamakunungan akitulung nun. Chak ngunirahtaw baktunun. Lingaluk kangami tamakunungan ilinyaktuning uwaptinning. Kablunatu titira tiyakna ayawang apta uvalunin. Nasaw tilirinig na ayokang apta. Kablo nato luokat siyang itakang apta. Tamakunung at tisiraw tigulung nun. Milukya kaaluk paksuni tigun. Miluktaw luni. Amagyalo katalaw simang matayip sumani. Tamakunung na uluk. Kinang mulu tutsakangan. Ubalun niya kong mutamang tutsakangan. Anong naktong magyalo balaw suni. Ammalu makkuningan asinginning uwani ilinyakbiw iluwani. Sakkap tigu tigu adlaksuni tigu tamawunga iklukdab sanigaanun ilinyakbiw iluwani sanigaanu tamawunga igi adlaktaalu yagaanga tigu. Aannig naktualu walau ksimabluni tayman naitpalaugman. Tamakkununga loa gaaluk tayman sibudlaktaag miglu tayman naitu miglu ilinyakbiw khalaksuni. Kapian lalu waktu alu tak terlewilin yang setiji tamakuning ngaksaga itu makulu lauk mata tamakuning ngahanwili ulakang apda ammalu makuan ilin yang tu kulu mikit tu kulu itai menaili jauh jangan terpatau tau tu kulu nakling naktum magalu balau shooting nakling naktum magalu balau shooting aksiro naktum magalu balau shooting itai mena Tamakunung alu ang kong tuktay ma ilima naksuni, ilin niya ring mga ngayal suni, ilira siguruyin naksuni, ilin niya sitini. Tayo man na timig tagbasyubla o simabu tagbani, ilin niya bigayap tini. Turkutay ako amiyo taktigod, madalan tushku amiyo taktigod. Uwagutong ito, tayo man na itawala o tagbani, amma ikluli akting mayon, ilin niya katibot tao. Taiman na tao, taiman na atok ti tao ni Kutin Lewit, aksok tuwa lo katak ti Lewit. Ilin niya ang nalang apta. Taikani, nayakala o simagama ang nakatigib lugo. Taim na ikluling aktog mewtak, uwap ti ti ukiyo kaktok. Tamahani 15-ing, 16-ing ukiyo kaliktok, tao mula o simayok. Tamakko atagwa igluloy aktog mayon ikmig bihalaong imming mata iglokdoang menye siyokay mainyo gaming iglokdoa kulong ilo tamakko ilangin mikit tukulo blutiyok wala akong mata inuwin ang menyang iglokdoa liyo kataka suktangin ammalo tamakko at sikloa winiyok kuyo bluti iglokdoan ikmig bihalaong tiyula aksimang mata tipikak pala akong mata igluloy aktog mayon ermig vekhangin namik shokhaim uvaludli uvanim iglogdo aralugme atausikhsuta sanataileagositaman ermig kitabala orapta ermig vealugni tamakkunani basta munerartauyuni taim nattauna yegila oktara kasan giblugu taimanna agnakhati giblugu ida giblugu sikok taqdo kammagalu la oksimangman ilinni aqtiti yaptinu taapsimunga ayuganga takwa ayulganga nasautilirene uvalunin qabluna tutitiratsiarna ayulganga imannam magalu sikok taqwa la ogmataapsimunga joj tamayagmon okhaw joqtaqluna qabluna tut Vita, you stinking bloody dodo, Imanele Octavana, among it to Mariallo, but it among it to Mariallo, but it Migunang Twalo, you did Imanele Octavana, Shun Ilan, Tamakulung, a disarouter, Rulung, Chag, Rulung, Milo, Octavana, Pakunipta, Piavala, Mataimana. Tamakunung atagwa aksyo unak tumagyaluk kitaw wala kusimayud ilinyari agnel gang apte ikuliga ating matagwa ni Sir Joseph Bernier Federal Day School matagwa ni Federal Day School tagmako ilinyari wibligit tamakunung nunaling nun aksyo unak do tumagyaluk tala kusimang mata tayman na tulik tagwa atok kitaw wala kutur Kisianik taiman na ikalawaktin li uptaw ubaw nang minan inuktigun ilit si sangay tikulu wapta kamlu na yagun naksi kautigib lutalo la uksimag apta tamakuling nga lutitira di uksanig mig nasa utilirin ng migdo ilin niya kaalaktualo la uksimag apta ayagun na suta nang minan ubaw nga tagban igdurigatag may la uksimayong 1950 amin 1963 mutakpunga tikitsugu takmunga aksunga ikunga yalunai munga kitauli da uksimagama. Tai mutakvani zunga gaalu ikduliga aksunga ilinniak vigibala ukta tini tamakkoan atukpala ukpavut. Ilinniakia ngaktu tigullu amma akuni ilinniak galo aksuta.
2: Oa, naglin nakattaktu aron nakpisi.
3: Suba?
2: Nagling nakatakwaron nakpisi tayo sumala.
3: Ula kuto galo nagling nakaksay sa mga nangit pa sa kami makwa asing akpun tayo man na ilo kuto ulo akalok tiliwilo takubluwin tayo man na ilo suko kuto ulo akalok tiliwilo suko kuto ulo akalok tiliwilo nagling nakatumagalo wala kusimang matap. Ilangin ayog ng sablutin ilangin lo ayog ng tuwalo bluti wala ko ilinyag ng mit tagban kasi ani anak tu masakila ug mayo time na galo ka tagalo ak tilibo ublumi mo tikisibo tayo ko kanuili ak tawlo ak pala ug nebon ilinyag tikin ta kunangan puyog ng ikkaman ikkaka anlang nagtagbo ma tikikaw tikisaw nga alung mata aksyong naluwala uktumukkay piyaw baktillo ta kamagiyaw baktillo ta tayman na kisiyan iktaw awlayig minyong ilin niya titi khalaw kapte uwagot sisto rakan unig aftaw yukuluk tayman na kuluk ilin niya titi tiyaw kulula uksimayok iman na alug lisuko uktualo tillo Auling taga amatusha mong itsu kisyaning makulu at pinasulu at hapko wakal ng magyalo wala uksimang mata ikaksakay nakto alo itayt kuan anig uksimalagamig lo inuktiun anig uktitsiwag kapta tamayin ning anak tukniko blutaw kapta tamakwa tagba kanwili uktaw tuwala kanwili uktaw luwak pala uknibut wakal naruang wala uksimang mata taip sumanit Tagbay lang in, ikaksakayin na aktualuin. Ang ayok kaaptin niyo tamakkuan, ang ingkakangak ta ilay tiyon, ulitkaw sa sabalawang itabot. Ananak ko kaptaw at hatak ko kaglo, aksyok aktualum makiwala akong matik. Tamakkualuk ta akaluin, ang ayok kaanguyin, ilin niya titiyak tong nealak tiluin, iksirak tiluin, lugabo makkulu uwak tinning.
0: Dana isuritting it lugo no karmat Peter Elne Abersukta lugo Takiloara tuning a note Nakajami Oigunga to Zarsau Ramat Lai Papisirak Dana Unika Kataktok Oigunga Paksa to Zarsau Rotok Olumili Dana King would look past the Ramat, Isurinera Mat, Unicartanga, Tunga Subtilabo.
4: Came a Suritan, Unicart, Kayusiagana, Mimat, Nokanasi, Yoyumat, Tana Lapa Pichira, Huli Kayusiana Matasuminga, Inuguatia Sumata, Ilata Manitokoyak to live with Upotaka to Vinik, Tana Tony Kanga Surisuri Yok, Atausian Palayumin. Atau siang ini macam tu betul tak tu ini, ekam aja mini sulit, tak kau siapa aja mini unik kan nama ni.
5: Biar kita payu jaga, aku kata ika, mikau tu nata ika, mikau tu alaga cak tu kata ika. Dilingu aku nang itu ka, dilingu tak payu gila, ya kulo gila macam apa kulo gila, oh macam ni.
6: Asyila akik po ubat tinu uniwang tiyalun ubat tinu kanito na kayo. Asyila pa utan na pangwaga sa grupo ikik titaw di ilun ang waga lamang ito nulunin. Kaya to titaw di mayutan ito ato. Kaya to titaw di yutya. Ima isa lang yato ya alwag to unipato. Dako mako. Asyila ilisak sa tiyang awilun at ikamakikilun eh. Manimi umili manimi yok pasimmi panokto kanigi yanimi utangmi usualum me menyang metak kunang at jakarilun ina jagi qawa kulitan ta chimani sho sho lutilunga ta kole inyu yunne at dili sunam at dili inyu intai chimani inyu yunna utilugi ini sangat jama jakatai nalu woni nalli usunna sungulluni kina mga khawi matiak taka Tay mangalima kinawilan niyo yung itaka inusilaring agun. Uwan nilo at yung naligus yung nasungugilo ni tay nakaw yung mayaka. Asula tay naman ilisakigatik ko ilo ka ayakto ni pulagyakto walwa. Kinawilan lang alawang may gatik ko nila kong nang ito alusin na mimat. Ilo ka gilu kinawilan niyo yung alakayang itaka tay sumani. Manaw pa nila. Kinawilan nak talawin mo yabo, ito ang nilimangan ni. Uka kong nangin mo yung nila kong nangin mo yung kong ato galawa. Dahil na inyo, tako si magako, tako loak si magako, tako nga siya, ano kak si mayo mo na. Ano kak loak si mayo nga ni tayo si manita ko gako, yay kay nato, kipangal layok pa yami, yay kat si mayo mo, kulo ko yung ming. Dahil ko nga kulit sa wiyas sa gayaw yato ni, napisa ko agalan ni, kipangal layok pa yapalo yung ming. Jadi kerjanya itu time itu mungkin. Tapi mak mana muda, kau jima jaga pun nak tu sana ni muda. Tapi kau itu waktu alu dunia memang kamal waktu kamaluang imi yung lunis yung mama ni alam mo tayo at ang mga kanutol na luwang nung kaya tayo mani kisyan kinawi na yung nalimakta mo tayo mga ating ano kaktika siya ang nalimakta kalawabok ito ang nalimangan ni tayo mo utuloy at tayo po tapaw nga siya ulo kang ito mo kingupi at unaktan utuloy ako po at ang mga ukakom nang imi yung nila kong nang itiang mayo kinawang mga amay ukakom ang itong lunin upunakan ilisak sa ugalwa kina nga ilatakun nak tapu tay makin ang mga ilisa kasi mayabuk tay mo at siya ako lang kalang ulat tun ng matilugo tay maluak suli tapong ni paksi maluak tun ng matilugo kayo kakan nila kalo inyo misuli tapang suli utak kayo yato ng mga ano isiba tun ng lakto tay ma taki ko alam nila lakto kalok si magunet to unwa ng makangoy walong ulit tay matusak sa ugalwat at ata kakangoy siya ko lupa lang mamat at ata kaya kalok takip takkala kangoy ba nung tiyak sa mga kanit tukuro matakwa ananak ko mong ila tupingin asyo ila agtaktukan ni araw may gami sulit tayo makan na ito at unakalyo ni kiyatok tito ni ila kiyat nga isika sa uyak tumitap mga tukuya tuping mga kasi siguro tinun ito akan nito unakalyo ni kinawi la yaro ng mayaw tap ningaw ka ningaw ma ningaw ko na ningaw ko tan tay takkan si nito ila tupili nuli ang alit tuwa ko kaum ningaw ka Paulo si tan na tapo kinawi la ako si mga mayaw tay mga lima ningaw ko ko ating alokaw si malugo tay makan yaro kinawi la yaro tunyak ng mayaw ating ano kaktika si wala ng mayaw kinaw mga nilirong nang ito nilirong nang ito yamay kung ikaw ay suwalo kung ato inokito yung araw wala tayo mga lima kung ato ito akaw kami ilisa kasi matiyak to kuningaw katapaw kalwa kinaw wila yaro kong miya ka alalok tito imata ko yaro tatito kinaw wila miya ka kinaw wila miya po ningaw katapa kautaman ningaw katsaga kutakun nakatataka kinawila ni Uyaka yung makitaka. Sumakita ito mo na kinawila yara utak ka mo. Asula ni nga uyak ko. Tayo mga lima kinawila yara ko luwak ito ang nilimangan niya mong ila ilo ka lo. Nalikitaw ito yung naktabo. Kinawila lato ko ating ane okakulo ko. Asula ni lukto ka lo rin naman. Tayo nago ito ka umiyo. Tayo na ito ka umiyo. Tayo matwa ni lukto. Utakakto nilo. Sunaw ba isumanak si Mutap ba? Sunaw ba siya kong tatuin na tutan na inusin nga. Tapang tak ito akay gama ay si ikatakto. Tan na tayo naw kalawa ko. Ukatwa ro tayo naw aswila tayo naw ito akaw mayo. Ta umani mo tao kolo ni panakto siya nini mo tao kolo ni ningaw gulong maya ka. Ang nalukok ko gulong akal niya ni si Bulok Pami. Sunaw ba tayo na siya na tan na siya naw na kayo ito akaw mayo. Ima at itya. Tay sumani yung nakat. Isumana lawak si mayo. Kinguning agot. Tabong umalis siya doon ng narunok. Tabong alun nakak. Takip iwat tanganot. Tay naman niyo ta ako sa ang wakto mo niyo ni tabong alag katira kasim narunok. Yaga kasak. Giyat siya isumanak to. Utok si ila. Nipay nakitaw kayang nakat siya isumanasyo. At itya ng mata. Tana atok si magilyo ko unik kataka tayo may tumi at yalo mo tako yung kakayakat magkwa inusok tukulong milyon ni tana usukit siya ngayon pag kinawi lalo ko kinawi lagi ala ka humiyot upir siya ngayon ko ba ito na usukit ko yuk balon ni malit siya kasi wakto ya kataman na to inyokta ko to o ila kanuto siya mayaw tiya kanyok tusak tau kan nak usah kau cakap bahasa atuk tau yang itu kalau kau ingin menakut kisah ini cai metu tak kagak kat ini lu aja kang nak tau lu di cai mati aku lu kini ngan aja kang ngata aja kau nangat ima aku lu atuk tau lima tu nak tu ubu ngat aku ngakati kau nak lu aja kau nangat aku ngasih mutu nyau ngat tu ubu ngat dia kalau kan itu alu lu ni aja metak cai metu tak kau nang metu cai cuma cai metu tak kalau si mamat sunobat itu nyaling, itu nyetianing. taimal unik kaga sokat terlepas magaluan no kau mat kau tuang nayan nullo anak-anak kutingnya. Asinganik surlo unik kau pingit cutitut taimet cutunya sokat terlepas mamiut. Aw jadi mak unik kau tu mian naga sok keluaran no. Taimet cut tahat tu mian nak tu. Unik kau pingit sok terbu asinganin ukas sokat terunya mamiut. Surlo unik kau buka sewang itu cutitut. Isuman ang itu cem ukas sokat terunya mamiut imminut. Ima piksa milyon ni kiu yun nang itut. Kisian uke aksa otangat, uke aksa ngulat tilu ko kamalak tuwalu yak tuti. Upinakan na yagi yuyaka itchuakal nangin nami ningaw, yuyaka itchuakal nangin nami. Mani miyo karo tuin na itchuakal tukal nangin mo, panok tu siya nani miyo talo tuin nami. Daiko na tukal nangin mo, kisokalo tukalaw ngin mo. Tama na kamanak sila oks, kamagiyaw lilaw oks mayo ila. Suyo kayaw lakalilaw oks mayo. Tapi macam tak hal mengatai cuma ni so nampak di twin ni, atia lu twin nak tak meyok mengatai yang nak tu mi, dan ciang ujang nak tu mi, tahu ngapis up malikak sama Allah, dan nak suki lugu, tapi cuma ni taman mengatai ya mengatai tahu di gelok sama meyak minyak pun ildo kalu kisian upir sulukun nening ciangan nu. Imanam minilat tau kinawila kung nakta minakana yaga imakalo kinawila kung nakta na yan nita imakalo kinawila lang si mga itong ating nga kawji mga katangutigilo dahil si mga kinawila lang si mga aksuwaro ating nga okaktika si wakto kusong nabat dituin na umati isimasi mga yung asyoko sa kulugalo wakto ko dahil si mga salaw ningin na nung sila atika si wakto kalo ano kanut siya balo kaya tayo may niya kanung Jalur kasih walau waktu nanti mengatai unak tunut upi kosungin ni menyerap mengatai unak tahu kalau anu kuya kasih walau ulu mimut upi lorun nengin nama kisah ni tay masalah lagi yak sayut masalah lagi yak sayu nengin itu tay melut cemar lugit kuya na upat cemar kalau lugit kena wela kuya kucuin dan esok kuya gilu ni iya masih lagi tay masih ani asim makan kita cuma Unik cara tata mak, unik karnel orang menyunga. Mana nak cia kalau perlu kalau tilu, cia kalau memanilak. Nak cia ilok kosingit, pernah tahu perlu ya, gaya kalau memanilak, kalau mematilak, dah mengalu. Ilok kosito kau gilir nanti mana nak cia, kanu perlu ni ngak, amalu sila. Asyik di perlu ni kau suruh menyang apot tak perlu ni nganu nak cia. Nanti kalau ini tak ikut, ini selalu tahu jaga kain nasional memata. So kain apa mewah tahu kami, apa tu atas ikan yang mewah tahu mata ila ilu ilu kita mana perok begini nasional tu, taman apa tak boleh untuk so kami mago, amalu tanah ilu kita cuma Allah memang pelaut tu ni nanti akan lok tilu kau ilu yang megiak tu tu nanti akan nanti. Ila nanti kalau tidur kita nak ulang semua berulang perlu balong tak cuma ni si boleh tinjuk. Tapi ni isu bagi tu mana unik kah keningu aku majak. Ila unik kah kena aku majak ila. Ila bila ka ila ila bila matuk bila hatuk semua itu tak cuma nanti kalau tidur aku sulit atau kasih aku tidur ila ngaku atau kau nanti hatuk kalau aku amalu kanu itu aku tak. Ilu bega aput sana yang nalogu tapak ulu memut umai yang nyamat so kalau mau kau tak temui tahu ketela siak kena luaran ilu okwalan itu siapa nak temui aput taman tay mencumat kau jima jauh cerah hamamat taman ukur tak temui tahu yugut pinggaya palu tahu lak kau keluar luta taban ini tulu tehilah kau lak kau soal asik yang nama mainu siput Tapan ino hangit tu melok tilu ta, sulit tanda keluar tilu ta. Ila bulu ni jaga ini roti ku tapan ini pucumut. Allah semua tilu ni jaga ini roti ku tamak kuat hangat sunat tu yang nik. Asyong nali kalau nak tu nik. Tapi malu nak tiad. Manusia ni ulu kipi cuma sih orang tiku nunak nangit. Kamu tahu ya nulu kini masih orang tu tiku apul loyo tilu ku manusia ni sih tu tak mani. Nacer siu, siu ngoyo tigo nila. Tama ang inalo inyo nang kalawak tilo git. Tama nacer siu, siu ngulo ta. Manusin yung nik, takujuma marasi ngugatta tama ko shuna tu ne pinyer luti linna umata pina shwarta bu pikkanak tu lunilu una u tu tigilu kina u yanganna pikkanak tu taharna u hadu nangat tigu tu inna u kanilu kina u yati u kasu akal waktu kisian pilir luni tigu yak shaumat tan kina u yak tu ringu atu nyakta sholu ne kikset tigu tu inna lak tangu yun nang menyati amu mayupat kisiani tau nang ikiangan pilu utau ita makuang usung ngumim mata tai manat ya siok tuta tai metu usung ngumim mat tai kua ila natai tonang tau tai komandu sini aruin taman ingat anak uyu waktu macam mana kau jima jaga kasih orang mikat tiko au katul lah uyu mik ingat anak uyu makua nunak tapo yo nok sa ni sa yo ko mata amalu ti ko kala tol le ni sa nok sa lu ti ing ani kala ni ta mak ku ka tu ja lu ni ta na nunak jak ila nunak ta lu ta ku imang angi yo alu yun na ka tu ja lu ni ti ko kala no ta man ing ana ko yum mi so wa ta si ma yun na imalu tu na lu ta na ta nga ing ana ko yum lu nu ngu ta si malu ni ta ko ta me tu manusia yang bau jauh kalau waktu lalu ilu tuju palu lalu lutik ingat anak yang mipata kau yang majak hangata niksi ayak kiti kumannya tiar lugu kikir lu ni bijak hangat sausung mata niksi tamu orang kiti ngaku tiku miar lugu kik itu aku bayak kiti tahu tiku kumannya kalau lugu ingat anak lagi sah kangi sukubit tamu aku kau lugu yang mikubil lu ni tapi macam mulanya lalu utilok sih memang kikir tunga aku lupa tahu tinggal di mana kulali mangan nunak jauh tapi tahu nunggu imannya cia iluan indah tahu tinggi bunga imau iluan tanu pungne aru tunjau luni tahu nunggal ayah pagi syakta kahani tu tidak syakta kahani tu sokai mak tahu naru tunjau kau menyatakaninnya menunak jeng nacia hati lugu ilang tapi tahu nunggu ayok semiga mak ayah pagi keluar kembali ujukunik tatse mo nga isang mitun na lukto nga asula nitsika kibiyukulo lang mamasakunang migakko nitsika ukuyaro migakko nitsikulo ka kibiyukulo lang tayo may lukun na kalino nga nitsika upatimiga kapiasiwa kanyak sa umiyukalwa nitsika ukuyakigilu ko asula nitsika taon nga kautukto nga tiguyaro migakko upatimiga inna kasi mayo nunak daw iluani kakiyum na ilimiga matatse ma natayitualo iluano uyo ko gyu ya kalo makilutun na lok si mamma nga tapol puktu yu alu ya lang nga iluano ka ma upunya kan kulay tuwal tapaka kalam makilu nilo nunak taw taman na abalo nango aputi tuyo manila tayt si manila ayok sinat ya lok si mayo tamakwa manusin yung pawya kalay ila isok sa pawya kalay manusin yung nakasi upo tamakwa ilu tuyo kalaw lo ako palo ang iyo ni ingat anong may patamakwa tayo may tok takakon naktok tay me tok takalaw so ko lulay la tama na kaw yi mayaw ya kham mayo ni che ayak kiti ko man ya tiar lugo kaw yi mayaw ko tama na kisian king ul lew yunot ni che kiti ngago ti ko miar lugo amalo tay ko ni che ipung kiyu tu nyaw ti lo hatang ilu ti sak tama yo kasong wat ti si yo kiyu in tay ko o mayo kasong ne arlo ni piulang umim mata ti sak tay nakasakay lo akatillo

0: manna ukhalima khatikhasimmiyunga inulitsivikkuni aanniavikkuanga jokkhaanga Sierra Bone tusagatsa hakpalaimma inulitsivikkuni Sierra ngai
1: ah
0: pigya gona sibudi
1: ai nakomek tusaksaunna tawma tusagatsa lakatini ne inulitsivio pakini soktala kangini ammala hawre mara hurikli tusautko mote hasunga siwan lakibunga at izin tinim khalam ngama tamangati kasi rakya si nani ane mo ang ayok hari o kalokan kito ni ilon na ino ato kong nabili mak ato kong nabili mak ko tusok sa uti ka kuti hilang arak ka ilon na ino ato kong namata nilo kati kamati takwa Tuha ko malang wakan takat, tanak kami yaka katakatay na nun, ano ilang ilangin. Angayantong ni, at tanak to, kakakso to din, ito, hatamata, angayan ito, so ngayon, atok to, kilo. Ilong na ino, atok to, ngito, ngito, pinik pa, walo, kasi, ngito, ngito, to, so, ako ni, ako yung mayawin, ngito, man na, fence now, ni, ukalong mo, tunga, tayo, matokon na to, man, at tanak to, mainin mo, Sungurong nito mi ang ayan tukto sungurong kato ako ni cannabis uto kihilo ko. They make the center lang mi ilalit hawi yaw lakahat talong matatamani nunabin mi. At tanong sukit, they make the mataman na ipigas te magalo ko tihilo ko sila tuko tihilo ko pinsa kaya halang ati ko. They make the tukay hangiti ko kalawat. Taman na pin nito magama ang ayan tukto ito kami. Inosong miso ay kung natolo chilo tuho ko taong nasingitin ipo siya kung mata taman na tokto ngito ako ni pinak sa umana ko ti liyan na taka kifeli pang nasim ako ti yapta ilagin mi maong kanyang masupok to so nalaksan ato yung na weha mi ini itsamalo ko ti at talaw mataman na teko ay manak to si kilo na limati tayo nito natin nakakitakalwa ko tayo nito ni kinyo matiyo at sa kami tutso ko na wehatsi at hawi magitsi ane witsi niya at yung nabitsi ka sa nina lumakal wakto ko ang ayan toktula witsi layo witsa kasi matak tokta uwe hangin lo toktua lo tsuki at tokta uwe mata upalungak sa makuti hiya hawati ito ni lo tuwin na kama hawi magitsi ang malo ila malo ni ang ayan lo ni upalo ni ang ayan tokti malo ni ako ko ki atok to we hangin ni ilon na lamat siya ta hawa magat ta temito kare hangin niya nga ni to man napi hurap ni si kot tirin man ila malo ni in alt we hangin ni von tanak inito yung lakat sa ulo temito yung mata berta po ito niti nga pinsok daw hatap ilo piyak ni ilo hatap ta ani tulagat siya ani si marulagat siya ang ayat sa ti ako tuwing ito tinilabaw tek ko kamagay lakahat ti mayat ti mayat ibo piyang nito lakah ako matagatagasan ayaw ni nga ipilo siya ho itong nila ko niya atan na at tanay ti mitsi alita ninali wat tanay ti siya miti loway kakala wat tanay ti siya miti loway tayo mipo niti iso ay hakalo atap tamun na ang alam na ako niyak ang iyong makimag ninalita kataka sila to ko tayo lolo tenik to o itsunganin lolo tayo niya ka ang malo tayo ko hawi mayroon makayaan niya siti taan niya siti maki kikikat na so matanong na rin mo ang malo man siya maaw lahat na so kutso takong niya sa tatay niya yung specialist na niya takumiyak sa tate, may tuso ko tahan niya, relax si Mario, tuwarap ta. Appointment no varon, kay kuro si Marvin no varon, ay tiyak at tari hakurot. Takwa, akiti yung lari mata, hikating na ko na aratilo, takuro with sa warap to asin nyo rin, at yung takuro yung ito lune, ning ito rukato ak matan na piyarete man, hai ko si Marvin Utoz, no kindle lima mo, ay tiyak tarik ko ilon na yun. Unliwin nilang wang, umisyo ko tarik hatmata, amitulo hatastik, nona vin meo unli vin ni tuit tamalna hotel meeting asin hotel lerele ni mak ogel lani atogatta quality hotel thing 7700 kotelias mitulo ambalo ken ken heron road darval mito teko hotel sa togel lelo kisemi ohtaman ambalo sitam sitamang pimets hatta shutik amicho loptuno Montreal mitino tikita usima hatta matau living niti ipigustia hatta horikata aulavitsatinilo nalatsia hatta nuta kimatau kiteli hatta nuta ulivik inseilog ningano te meilu lahibunga te nga inilo hatta kata taka hatta kata ulivik inuhanual tapat litokmat anak agay haktilo anak ang itokmata piyang nito hatastik inikailo sa hatastik amisolo sa hatastik kaya may tiyoman aulawit sa niwisi aulawit sa tingin so sa siya agay hakukot anak agay haltokotan nevilek tumarulo taman siya may piyo pilita himata tingkailigay hatta ga hakho ilangin ilanet se te remata te hatta mata on le beta te polo kilo tan na in te te ga sorta mai la ila gem nianga wita mianga ro khale wono tamanna po wono na aku ne khale ma yak te go no na lin ni ilo na le mangin ni hawi sapta hori te te se wono te kati mat silo mata wati ni Jennifer Malik oban milo Ilunay ni Harry sa kuwisuki o haksi malawa matak ay itsani. Tamani ta si Rock Yossi nani, bigyak si malagatta. Ilunay ni Nunali tikitaw kasi ako mang nepehan ni God. Sanda na piyada si malagto ko. Ivorovic, tap alipin si ako chong nepehelok tuch. Takkilima ni Harry sa kutaw ni Halangarit. Ako na piyada si malagmiyok. Puan ni Dok October nung warna piyak tau lang ni Dok Canadian Red Cross kuno ikayo yak tau si malaki dinasti utamani puan si may hawi sa pibut ammalo inutrang piyak si malang ni sutit umiyak hawi sa tau si malang ni yok kudrab January mi tikita ko mang nelak tok ilo nung alim ni tulimani hawi sa ni may hatakata mas screening halungat ko o katuwa ko how is up to o malito tsuhu na malanga hori to tsuta tanna ikarok to uti kung malanga rabo nun alin mo nun alin nilito akta how is up nilito akta kang ocho ke hong na ilo po walo na akita uwi akit ni sakko ako lang matay sa mani walok tuming kari silang gatibo ako na pinasan ni how is up ni milang guno tsuta tamani tasi yung sinani tanna in magemman atin na siya gugatta ane ve ilumnatip sa ane si tiko ilumnatip kawi sakte haksatip po balo na lagi ni mata utak ko mang ito ako ve la utak ni ito ako ve pinata no van tako ni may pinyara yaw so ni po balo tumot ipinyara yaw hato ako ve kawi sakta sa tingin na pipinat sak ay tito to unna so ngma po wallo nang ay tito ti mini na ne akta chati ye ha ye ha ta ipinyare ya to ta ko nga po wallo na ipinyare yo so ipinyare ti so ngni unna ri yo lo ti khoek to lo ti pinche o so ngi pinna so ni wa ta nu lo ni sa lo ge ha to ya ko nai lo ti sa lo sa lo ge khoek tonu ke au me oga oga hatta legowe unno ame unito alonuti nere go maxima yo alonuti ta hayo magaluti at nitimi takwa ipinyare yo kapata puwalo na to nare hakman ane vichini ilo na ini ane tutko sinni hawi sakte hawi man hawi sakto ko nisi hawi magitsi po wanto mulo tamang te sir ya sinane po won to mama ta ti to ka ba hak to han na kami po na ni ni na ni mama ta ti ko ki ati na ki ka to mi da ki ge po won lo na le so ta so kan ni pa mi ni ut sa sa ta te me ma po won lo to ga to ko bi an ni si ti ko ati ni se mama ta ha we ma hu ti ta tan na po won lo na no won no won nam no won me at in ni sa min man Igar no kise minyo mo togun naman tan na puwalo ng ay pito togun na tok amalo puwalo ng sitap tok makoy ng mani ay tito si mayo limited sa mga ay pito togun na tani puwalo tumun ay tito rin yung togun ni hikap togun hikap tolo ni lunit o palo niya ay tito togun na lunitay may tusong man Ammalo igar no kiseni nung utawun na tani, nung utawun ito ako nito ko utawun naman. Aki taulo ni, treat the taulo ni kiseni, aki utawun naman. Taman na, din marama, kawin mayo hutso ko. Puwalo to rin yung urlo, igar ni, katawin mo urit, asipit, puwalo na nga ling, ay kitawin lang na kapit. Taman na, din marira taman, puwalo na nung utsira so ato puwalo na nga. Pigun na bili makoy kayo si kiri yao hutso ko nun narin nga ay ako ti hutso ko pisok sa ko ti yumahata ko temi to puwalo na akit ya kini sa ko ako nagtok tay chong bumawala man anak asimalo ni ikaron na tok awlag daw na kuya kini to tay man na gala puwalo mito ako ni anak asimalo ni ikaron daw ni mamigo to ako na mam tan na pire kinisak ako lang ma kang muso tigi ako anak ulo takumiro tigi ako anak ulo ikaw pitali ali lago after sa yaw wata taman na nukataw lagi yalik puwalo na nungo ka to nungo ka sa ati po kang muso to ako na nilo pilitso ako to chao tigi api yalik how we felt to akaming uwek tig to suit upalo ni ang uwek to suit I'm going to go to the hospital. Kawit kami nito ta minan niya ul areha ta hoit ta. Tana po walo na mit sa nang niyok. Amalo ulibigin ulit siyo kamagaya sa yarin nong nuna vili mamu ilong nang ano nuna ili lamana atoktose galoang unilopi ako mato ako ni kami kakrati unilopi ni pinasti silang nagtigo, ipito ako na tiyakto, alawi ako na to, umilang ko mayroon hat sa napad, umilang ko kano, umilang ni ulto yung naura ni mataman niya, ang atami ka o pinso ba nga, atami ka kwaspe, umilang pe, nirakta o nungalwa, kisi ani, akigya ko sa niwa ko, power magan na iluta, akigya ko sa ulang mga ata, akigya ka anita, kinuha mo si lakit po ko. Umilupi si hata ko mabukun. Aki kaso kutu tali, hanok to kutu hata lang nata. Ang malo, inol kivik, ak ako ni 45 ni, ak ako lang ngayon 2027 milito ako ta, naliyo nagsiyo lakmat. Ak ako ni 45, anevi vo, inol kivik, anevi, nita lang man. Nalilinak siya wala lang tanong nalilinak mita lang nata good rap ni katalog to work September 8 ni the match tista at ina mali harakto sa lo tay mita lo ko tanong nalin may yes sa lo ko good rap ni na komit ang malo umir na yung halok sa type patak umir nila po ito mula silang nilo hat pala ko ta aw lang malong nita umir na yung katang to good hangalulak mga ta tukita kata Pemik turut ini oleh laksa terhapat September 11 ini kami ni dan mati silang ni serta ini melihat ini nawak tulta takut saya nawak tulta ngelok hati lakukan ni aku betul ni halam nata September 14 ila hanin ipat di yung listo pitaw ng lakto na or ilalak sa September 16 ako lini moon September 18 buwan ni tininin mati sila may yot September 21 takwa pigyan no duty na we up awin 45 na nyo nagsiyo ilalak at 10-27 ni dota unka ilaro o kapin na nyeta inilite nirin mati sila at tekun ni tasiro esina ni tinin ulungin ni Iyupyak September 11, Sunday September 14, Iboyrik September 16, Akulirik September 18, ang malupurong tini September 21. Unliwim ka na rito, unika lakahat. Okay, yung nirasok ni gata, sumilibangin ni, kinip umili hatata, kisaksaw kutili hatalang at tigil. Pisa ako so hatan yara ko si tak ame ko tiro to saksaw to saksaw so wata katino ni kalito ako ta unikala mo si kalo tulad tabi o katino ni ako ta unika ako tigil lakso ko lute ni turong to saksaw ko tigil hatan lang ay wot inyo ito mita kataga pinastisay leong inalima ata inyo kinamik inyong napibot ako maso sa wata ilaw na ta inyo pinauta ininik pinasti sa ilopo na ninyote niya nakalik initito ako natunik ininihawin na rinik pinkiti nga alo 400 milak na nga alo tap hami hauri sa katalang mga tahat sila mga ta inito niya pinasti wot inyong semi 400 mga alo lang mata suli sa ligay lako mabagot ako tit sa ilopo sana tanoy ni ili haniling alam mga ta how merit sa ini kisaya inyo po ko ilagay lo ikayokta wali ni ilagay ni ikayokta sa ini inos lagay ikayokta sa ini takalasap ni ko ikayokta sa ini ala si meron lagay ala bilagay ni tigot administrative ikayokta sa ini ala si meron lagay niya mo ikayokta sa ini asalam masayinik ang maloki ko niya ni kayo pisang nik nung nangyamanin nung nanginikin ng masigata halo na nyo pinsuwait inukin niya niti gumiyakta ko na stiti halo na nyo pinsalo takisya niyo hata kata salamay na kay hakso nilo el auti ako tong nalima kareli nilo tenay kiyo mata pinasorap ta ako matsanay ko kakahalo wak lagala sa malo ang malo ilitanik pingal tita ako matsipot isa mo taksin na lang naman ta pinso ako maruhatok pa pinso ako sa inong one year kung nakto sa lakano pinto ako maruhatok pa yung manimara kapsipot kawitakta ako na siyapot ang malo atokit yulter kamidi halo natin tila yoso kung nakto ta laman niyo si marlamihid imangyate yung magneta po inul si Dio katimarinita kik atok ti hamne mata atok kik atok ti nga in sa pinyo walang nga po ni kamyo tayt si mga kik atok ti halangat sa ti katimaryo hataw lang ngayon inul si mo kisi ni sa lumiumik ibo is miumik ako li miumik amalo mirak miumik yuto kami tiyo hataw lang ngayon imanget nila ngayon tini katimaryo hatong ito la kagani ito galawa kiteli imanget tiyo hatalo harap to ni atok ti inay lang ngayon miso inuksta harap to ni higil lang ngayon tini hinip ni gata salo ni iwari ni akule ni umirap ni lo takwa maniyo at ni mata init siya ilo at init sige hap mata unang misto hat sa nero ni ane mata mga puhin tumitumot 19988-2957 uwi ko nga 4244 di ba nero mato ako ni unang misto hat ako ni ato yung mama may mahawal malang rusi ang malo at si marinin yung ultibiyo tsunami lakala kalok to ko kisene iwari mikik atok di sa ilongin na to katimarin lakayo hataw lang arami yung sining Amalo umiyakne. Umiyakne tit agati sa ino to it. Inun sila katimari ino. Umiyakne amalo iwe me. O namis to hatsanero ne. Katimari ngo hataw na ngayon me. Inun sila mo. Katimari kuno. Siwa nero na siya to si tiliyawot. Tiliyawot yung may tukitakot. Tiko tiliyawot na karehama. Katimari ko sino. Kavamatik ko sino. May nalitsini. Apat sa toko matawag takom na wehat siya toko tayo na siya wanerpe o hakaita ka 9882957 o ikaw nga 4244 si wanit taong na siya ta takso matsan na rupi October 19 ting toko si nga ni inulit si Beto sa katsanin ning at awal mami pinsok pinsok tali na may wakaw ka timote halalong na nata to sa kaso ako mga toko stop o may kutiro Tu sa ya tu sa ti ko tu sa sa ko ti lo ko lo te me tu la ga ta si vo lo ti ni ha ho si ma sa ta ka ti mai to ta sa i no si ve pin sa ta me ni mang mi a ha lo ma mi tu sa ti si vo ni i ya ga ha la lo me ma ta tu sa ma to se October 19 pin sa o si ga ni tu sa sa ko ti vi na ti go ni re na ho ni si ma ti a to ti ni sa ta ti a ta ti no na ti ni a te ko i ni ha ma ta
0: Tweet amalo aqua katitsurit sinittavitsangillo usiyitsangillo nirilangayangillo hangattautingillo katitsurit akitoyusunguwa atausmo inommo
1: marelo akitulangalmi pinut awngwalota tamanna hawer mangito hawer maso aminta pinnakanen akitu akitu raptelo pinut awnibo How remote the Rosuna Milonia Kiliraso Aratablo so with us. The war, poor into milk, dirty little, poor into meat, Montreal Motimot, Akina, Timmyo Hotel, Hanatayo Hotel, Akina 4000 Nomatanito, Tabunga Montreal Motimulo. Sintavik, Tita made to Guru Yokatorone, Hatraso, Mangaulo, the man, how remote Serra near 200, 250, Unlutamar. Amalunira yati te matse naman siya miso to the tiso ti mami naman siya miso nga amiso sa yon eh kinara na to to ko mate make the same naman akit akit to ti lego tamen na hay to so nga la may suma isum tse ao ti lang ababo ang kavit sa tingin malit siya hatalota appointment no it siya hatalota te make the ma kawin mo kumito tan na Tainalo, akitur tayo man, si hiling mo hagdun na mutsiak, at iliso ang ito, si hiling mo hangit ako si inultivik, uto tingilo inultiv, ay inultiv, magkamagayo sa nirami, si hiling mo hangit ako 174,000, at ako siya, takuraw lang ato ako ni, tayo may loto kakti ni, kamagayo ako ti harum na suok, tisay ni kawamakunokon, Tava makunat ilikter o sa regatta si kiling mo si nito si ilikter siya si mare halang hatat nito si ilikter siya re halito akpat nito si ilikter hatta re ha re libo taman na pihit ka po akiliro o sumalo ta taman na te mati nang tolo tilo ang nga siya uto rito hatta sa inlo uli mito maligami sailing at siya sa tatay may tuwi at tuwa loak. Alin ma, sus to siya at talang ako uli mo hanoy lang ako huwag ako tuwi ako at amalamali lang inimal siya at talata. Ay huwag ako at talo may mi tuwi kayo na at ako na ilata ang ayan tuwi may loay sakko kayo na loay hanoy ito ay harata sailing at siya lata mamiti siya lata uli may lata Ang ayat ko, pinahit ako ng meluta, kukingan na tolong may mata, manahaw ay marit siya at siyok. Sailing at siya lang ay mamitigay ahakman, ingin mereka ulu saya menak temi atangi temi ya hak sakit temi temi tanya ini terjadi ni apa cute hari anak yoga lakukan
0: semain ayo cute hari kau di abang alimat cek tu kesini cek di siapa nak kau main Maria lo hati ni kia kau ni ini oleh cewek kau ni pinas diuli kau memang mesra tak ni upalu mangin alimat cek di lo Ino ko di po nilo, isumalong na lima chesti, kamatsiyang na lima chesti. Sarah.
1: Nakomik. Karat lang po nga. Hano ni tere, hami tine, nilito nga, tihak lang nga, hami ni tere, hami po, uvago kisi, nito kitaro na kata, hano ni se, lang, hami ni se, hami ni, toka wale, sore, harato, nami ni kisi, nito kitaro na kata, ino po na ulita, Ilaw le rea hakoko hanong isang ni tinok. Tekita hata rea hakoko. Inelo, inelo me. Uwere ma chon maron na ilo ta. Taman na tanak to me main. Inos tinok. Ikito piyot sa tala 14,000. 15,000. Te may lot ni. Amito. Amito. Ikito. Wata 15,000. Amito le rea to walo. Kisi ni. Kino matsigat tayo na tinning habi ni tere hong piti kung may larelo ay kuro larela hong nga isumalo tinilo hani ni tere hong nga pinmarimat mental health alat isumalo alat tere hong nga hani ni tere hong nga isumalo tigilin ko hani ni tere hong nga loktakot ilungi matinik tiwi sa selelo wate larela po nga Aku yang ni je hati nak mukto uti mak, tiup nani ni elok kita, nak make. Aku tak tahu sot kau makika.
0: Asu, isu mana Sarah? Ulu suci lagi.
1: Ah, betul.

0: ilang inu tiku ya beli ayut ilang inu tiku ya wintu waluan isian teku angun aswang nemen kubia sutuin cordu ilegu mamata tei mata ga nidia kata raha luak tugut ika yok tue luta tama kuninga angun aswang kata tunen makutun piluak tumin tama na unika kata kulitiu nak pungali na lau tia lakut cbc kunaukut Nilia tu nak kia, tabau ni roti kia ukau tu nak pati ku. Tapi ko nilia tu dia kia halak tabu lumi. Ya tanna, esok tu kama iman nelayu lah punya le solo. Kalau nanti tu share, una. Penyak lu nelayu lah tara iman nelayu nak cila nera asiganu. Atok tayo unang miyo. Tayo mataga unikakatakiti. Tamagkwa ang unasuang na si kanong pipalaokpisi, kanong pekunak silaokpisi, kanong tamaktailaokpisi. Amiswara umata ilungin. Tatwa ang utoodlo ni udlumit siyo tiwato kataksu ang unasuak suta. Tayo man nakulutuin na uimman. Angutin kena sudah kisah ni, kena kami tanya pihun maya ni pihun nak pa, kena ikut tak sama kuninga pijangin nata, ilikibal pijangin nata. Unat tau pihingin dengan kau seriak cukup memijak, tutu siap semua tak ilan ikut makuan nata kalian pukul taman regluin. Solo tili roti ikngosi suna ilanikun tita kumalin na suman tuktuk suni una wakaw disiya kilok si mayaka atatat siya ni tena tuktuk kisakawang nakatawon tena kisakawangan ito makitukulo tena tili rotaw naman imang may ilaripan Iko ala tiluni, tapung iko ala miluni, solo kayo akto mo ilisim malugo, kubit tayo liyaklugo, taggati, unak tuli ako ng miyo, taman na amya solo, utakalo akluni, imakli iloan ito, pahila rin ang nakto, magkua tagga solo, ang unaso akluni, iman na ito kang kubit, ato katay tamadya, tagga, tayo ma nilya juti kaya haktakalawawag, makuto yun nun. Ang naswak panyak to nun. Iman na atulikawit makuato katsawun.
1: Tako at tao, tilin na rakarap tiyo. So na ang mga tatutuit kisakwat. Ilin na aktilabo tako at kaw yung mga ngitik. So na ang mga kisakwat tako at uliw sinak.
0: Yeah.
1: Ilang itutunit. Takutuin na katamata. Tutunit na katamata.
0: Yeah.
1: Si ate kaong mata.
0: Ate kaong miyo waruan. Ate ko singilin tamang meyaro kao yung maaning imigakit. Ilan nang inita kao yung maktukarwakto nga.
1: Kao siya nga at kakitabot na ulangin ng matakagabi.
0: Yeah, ulangin na ito.
1: Ilag nukakawa nang ito galwa kisiya ni at tako at atuti kang mata kao siya. Iblad tuti kau yati atuti kacang mata ini aku tahu ni yang mata
0: ilamai
1: kau yang nama pelajar pagi
0: kau yang nama lo apa kesukaan nak kau gabit apa kesukaan tarik apa kesukaan tarik kena kuning apa kesukaan mayang ni tema pisi mayarungin ane si mangitarungin tema rumata ang nasunyo mitchano nasunyo mitchano sunop pata inusil kenyo mitchano Tay ma inuaro ikaw yung mayon. Tama ko pilo ako tumin na unok sa in. Pisi mayuaro in. Ani at akigyali waro at hamak ko nga.
1: Tako ala, tuwin naktaw na sa tila at ang unasong naktamani. Ukiok taktong mit. Maksong ni tako at tuwin lang na ang mata.
0: Ilam maki.
1: Kuyan na mik.
0: Kuyan na mik.
1: Tam na to sa wiki sa aktibut. Tsaki nakulak tam na salam yung tawyok. Temen na unikawa yang na opsila kanutuin nak ikayutaw katamatela at nalag tunon. Kulong niya ang unasung niya tunon. Kalo katakit sila 867.

0: vurderinger, eller gjerne at det lar seg sett ut til hverandre.
1: Og lukket CBC og kjøtt at de ikke var led. Og hun har sagt det. I lulik, også alle tøyner, og de tøyner er litt, takk og sånne tøyner, og da hun har rett ut, i kommer ikke til i midten at de er og kjøse ut i lov. Her med det kunne alle til de ikke er natt og Michael Rowan, og han har tog at takk og gå pitt og kjøte ut i lovningen, og sånne kjøtang i tøy med tøy.
2: The community has just been growing more.
1: Nuna le tema angil le balle si mai nama ta suna kuta angil lo angu mati gating tema lo ata ko lo suna tu na ni sana hatta si malak tu ding wak sualu tu na tok tu ni angin sala ge lo to ka go tal limat al khuli lo akun ni ngani ta ko ta si to mi so ha ta hat tu dan umer jo tikila tu September 17 Rowan kiseni si malak tu sualu nama la galo manga Oksuk tuh minta utak ku imek tak benga akit cerita nak utak kerasan ni aku ngulir kute halau tu ting nunali tak ku imek tak ustingi aku kata ku ni lau mata titik-titik cerah tak ya hak tu ting aku ngulir magalam tapi malu hilal tu halau si mama sululit tu hamming nunabuk gaba makohak si majuak kegiat aku jutingi ku aku ni atuk tau ku nani aku Charlie Cahill, owner of Gigi Cap Enterprises. Tako nami na hatu isana titao lautu Cahill, halautu tai mago. Pito kauti uloan ningi sunakuta uke utaktu me akaungin leo tausun.
3: Normal wear and tear.
1: Pito kau palea ningi nut amalo tamana sila atu isi mahatatu ni. Pilo aktu me imir. Tapi ni ikam makut ini, tapi malu angin lebal le angin nanti lugu atau tahu gaya hatuin angum mati kasuatu ina mau angin natun. Uksuk tu tahan naila kejauh tu 14 nuna pemain nuna lini imit tak bingi ak gaya tahu tu. Gaba matuh aku tahu tak ko nuna tu kabut nuna lekati majingin ni ukhatingin ini ni nukhati cijut nuna hakasi maju pijun nautingin nami nafsu nomor lu tu kangajuning. Gaba matuha kuhak si Maju titirak tuting at ako himikulaw tuting NCC kunutu ni Jaminirnik at ako ako tiki umangim at ikak tuibig ko tilisid yutaw law si Maju ni nunakakak si Maju ipijun na utingin nin tayo maluta na Johannes Lamp ang isokangan nun at siya po government o halaw to tayo maangi katikangin at si Maju ko NCC kun at ako nunakakak si Maju nakatilugin
4: Nakumik ilunatik nunciao ta ka manganut idali utita si mayuin laboratory mute inuit amunut ako IT kekut allalo need allay allanga yuillo ikaw yung lami matama amunut laboratory ino nation ta ko hoyan na magitun
1: NCC kutitak si malutita ko gawa to katak si majingi pito kautia asid di jangit dun amaluta ko pibikak titawong iloak si manirak tuwi kiw duti changin ni tako tawin usumisa si magigati majingi ulumi pigyar luwit tako pinaswa ko si ngani atong niyak tuwin taman na inusumin kipisiti titay limanimot ipikusun na titlogo tayo mahuksok tak September nalaw na ito si Majong ang malukin na kutoy na ni ato ko dilo ti huksok ta ni ano ka ni inusang may kipisiti titay limanimoto ka nga juning dumalay sa katimaji ngini nga to kalaw to tayo mago ikajok tigi tiyari hato ikinakulimaan ang maluk na minang
5: Everyone heals.
1: At jigging ito ni mami sa mga kasiyong ujid. Ang malo ilangin oto kahat siyot. Ang miswilo o kakati kaktuting. At ay mga mami sa kpalaya siyot. Kasi ni taman na akaw na ang ngayon mat. Hanunalin ni nga ito ni tusaksi mami siyot. Nutitsi si maniro. Akaw dong. Laisa o kaya kanila o tupita kayo ito kalato it. Palisik ko ni katudya katakarlo ti po ito katit sila tiniya kung tinining at akiling ni luting at ausik sa alakaw si alato kang at taumik ang maluta ko ino sa may isa at si magigati maging ito kakasaw sa kubing ako kimik ko at siya kanwili o tit sa katanya ang mga ata.
0: Kaya na may kawisa. to say accept utak tama ka thanang mit tema hilagi lot of mo ya na tela chao chak si wul da pami sila kanina si ya mga tak tekina katung mi ni kalima la lugila tekini ku ajung mi go kunuk mako ne palle na na ta yut ni geloti 20 mit 40 mo katalunim uni ni atmani 6 milunim Akaigo no yego matorok makutuin na relik ni gelo ni gok 30 mit 50 mo rataloni uni ni atmani 7 mi go masuni talog do amliun nok no wi na aktu gok makutuin na relik ni gelo ni gok 20 mit 40 mo rataloni uni ni atmani 6 mi loni akaigo makagun ne pelego matoro blackut ni gelo ni 20 mit 40 mo rataloni Kisani go saki wuni ublukut oang ne lego maak tok 30 mit 50 mo gattalunim. Nuni yung ni atmani 3 mi go maak suni. Ok sok to lit unnuk. Makung ni aktu gok ni gelu ni 30 mit 50 mo gattalunim. Nuni yung ni atmani 5 mi lunim. Akagu makagun ni akpallia naang naak tawayut ni gelu ti gok 30 mit 50 mo gattalunim. Kisani go saki wuni. Ang nila ko matok 30 mit 50 mo katalo na yung black good. Una yung niya tamani 2 mi gumasok ni tika ni oksok tomen. Yakalok tu chalit unnog no yan na aktu gok. Ang nila ni gok 30 50 mo katalo ni. Una yung niya tamani 1 mi lo ni. Akago no yan gumasok tu gok. Kan ni tuin na realik. Oang na gumaso ni 20 mit 40 mo katalo ni. Nuni yung niya tamani 3 mi gumaso ni. Koglok to ulit unnog no yan na aktu gok. Minit makutuin na relig vlo ni mini katalo ni. Oang na naso ni 30 mit 50 mo katalo ni. Nuni yung niya tamani 2 mi lo ni. Akago no yung gumaso ni gok makutuin na relig. Pingang na gumaso ni. 20 mit 40 mo katalo ni. Kasi ni wano ikliya o mati ni ublog good. Nguni yung niya tamani 7 mi gumato ni. Tagwata ko sila temin na yun na. Sige yaw ila. Teke ni kachang mi yun ni. Unnuk.